0: n'ubunyarwanda ugendana mu mutima wawe, mu mutwe wawe, mu mutima wawe, mu mubiri wawe, nibura abunyarwanda ugendana butuma uba umunyarwanda. Ntabwo uba umunyarwanda kuko utuye mu Rwanda, ndavuga kuri buriya butaka uri umunyarwanda, kubera ko wiyumva nk'umunyarwanda. Uri umunyarwanda, urabiba, urabiri, uri umunyarwanda kuko ubunyarwanda bukurimo, kiriya gihugu kikurimo, ufite indangagaciro z'abanyarwanda. Umunyarwanda iyo uhuye nawe ahantu hirya no hino, ushobora kumutandukanya n'umukongomani, ukamutandukanya n'umuhindi, kubera ko baratandukanye.
1: Numvaga ako kantu tugiye kugasorezaho, kuko umaze kumbwira ko kubaka umunyarwanda ushyitse bireba buri wese akabyiyumvamo akabiharanira. Numvaga tugiye gusoza nkubaza nti nkawe uri mu mahanga w'umunyarwanda, wabonye imico itandukanye, ubona abantu batandukanye mu ndimi zitandukanye, ugereranya ute umunyarwanda n'umunyamahanga? Hari ibintu byo kwirata dufite nk'abanyarwanda twakwishimira ko byihariye umuntu atapfa kubona ahandi, cyangwa nuko tugomba kuba abanyarwanda kuko twisanze twahavukiye nyine, nk'uko n'uwavukiye Burundi azaba umurundi, uwavukiye muri Uganda akaba umugande? Hari umwihariko ujya ubona mu bunyarwanda udasanzwe? Aba ari nacyo dusorezaho.
0: Ikibazo kirakomeye, ariko cyakomeye, ariko ni na cyiza, kiragoye cyane. Ese hari umwihariko dufite?
1: Ubwo turabira mu mico, mu myitwarire, mu myizerere, mu mikorere, dushobora kuba dufite ikirezi tutazi ko kera. Nashakaga ugaragaze nkawe watembereye, cyangwa se nk'umuntu ugera mu mahanga, niba hari ikintu ashobora kugaruka mu Rwanda akavuga tuzi ko burya kuba umunyarwanda hari ikintu kidasanzwe bitumariye, uretse kuba ari gakondo yacu. Nicyo
0: ibyo birahagije, ibyo biranahagije kuba ari gakondo yacu. Buriya abantu niba abantu twese turasa, turi bamwe, na urebye nta turi bamwe, ntabwo dutandukanye. Urumva, ntabwo dutandukanye. Ntabwo navuga ngo umukongomani, umunyarwanda, umurusiya, umufaransa baratandukanye. Ntabwo batandukanye, kubera ko twese turi abantu, kandi ibigize umuntu, ibiranga umuntu, twese turabifite. Itandukaniro riza mu nzira bicishijwemo, cyangwa se biciyemo kugira ngo umuntu abyakire, bitewe n'uko umuntu abyakira n'uko umuntu abiba.
1: Ariko hari umuco, hari indangagaciro, hari imyitwarire. Tubona Abanyaburayi n'Abanyamerika tukababonaho ibintu natwe bikadutangaza.
0: Nibyo nyine, nibyo nakubwiye nti biterwa nyine n'inzira, biterwa n'uko umuntu biriya bintu abiba. Sibyo, biterwa n'uko umuntu abiba. Ubundi iyo umunyarwanda ahuye n'undi aramusuhuza. Kandi kumusuhuza ni bya bindi twavugaga by'urumuri, ni ukumuha urumuri. Rero gusuhuza, usanga uko twebwe dusuhuza cyangwa se twaramukanya, ndavuga na kera uko abantu baramukanyaga. Urabona iyo uhuye n'abantu, iyo uhuye n'umuntu mukumburanye, ndavuga iwacu aho, uramufata ukamuhobera. Sibyo, murahoberana. Murahoberana rwose nk'amasegonda nka 50, mukaba muhoberana, mubazanya amamu, rwose wamufasha, wamukomeje. Ibyo bintu rero ni ibintu ngiye mbona biranga cyane, cyangwa byarangaga, sinzi niba bikiriho cyane uyu munsi, ariko byarangaga cyane Abanyarwanda. Ni ibintu byari umwihariko. Kuramukanya, guhoberana, kuramukanya ni ibintu inangaha. Urabizi ko bo ntabwo bahoberana gutyo, ndavuga hano Bubiligi mba, bo bahana imisayo, bamwe bagahana intoki, bagasuhuza gutyo. Ariko twebwe iyo uhuye n'umuntu ukumbuye cyane, uramuhobera, ariko ukamuhobera umufasha, umukomeje, ukumva n'ingingo ze, ukamukanda ukumva n'ingingo ze, niba uriya muntu ariho koko. Ukumva niba ari, ni naho nyine, niyo mpamvu baryise iryo jambo guhoberana.